0: Tuku chi hima chi len hon i lelon nte ko uno hima chera manan na oun jiriri ha nga ku ku mawani unoro mela i sentro a tamiheri a muchi otawa i koto inu panania i lokalidadi o taratara i deshretu yon tuchi. I sentro a tamiheri a muchi otawa i koto inu panania u taratara i deshretu yon tuchi a muchi okuman i mawani jo hiana hiana i deshretu yoki sanga Nene mwaka wa elfu pili nwa miaka ishirini mpaka mkumbahi kuala amuji anira avraka miteko tuwika lihirila makalelo o mawani wohu puwela wala uhiwe hirira ukavi hiri yato. Wokatula amuji aupanya matala ni amvara miteko jo hiana hiana toko nteko uolimia akina ku amvara nteko uomatatani Chinjue la ya ufunt motene chowa chiriha wikalihira makalelo. Isentro tamihiri amuchi otawa ikoto utaratara ahafo amuchi opaha emyajise nuwa hansini wanakulila ya atu elfu imoja nuwa hansini natano. Radio Mosambiki ihomopa na mwaha ngolili osentro fiha amade Wahimachilawe kumahi kwala anamawani anaira avraka miteko jo hiana hiana. Itu inoveke laya uri upurulili ya ilusu chunlapo nwaho ya chere haka wikalihira makalelo omana. Itu ikina ku inhuve laya iri isala yoshkola wanveke laya urwanelia wira asomihie asana ya kamana isentro uhotali vyana ni bairu. Impanania ishkola yulupale ilokalidade yonakota. Uopachara ngholili hohimacha manana chinetaya makalelo gumahi kuala isentro akuparehili amuchi otawa ikoto inopanania ilokalidade yonakota. Ilokalidade yotratara.
1: Nino kala onafasi wala kana ya wona yoti kinehaza. Amuchi munte kune holi hajira ibaramu nte kuoma na nihaza ulima porque kala iwa tunanana wita la wira naba hiya ya apoyo mifano komu yugubernu vale mzuru kule wa asirina yole uhawukua vano aniva haka hipa ikatana nipe puni melaka wawona kunu mulo nova atuinti wa niri mamatani nte kono titikariwa ulima. Chole chuhonli henry huwala ula mwakula chuhonli henry chole zimocha chini Nipi ha uholo idole yomanti yonka. Na kuole na amala, mishika katimu timu wakulele ya noto hatuwa uwanza ningu. Nereka na amale kwa wika amela, amela vale kafanyi maya, mishu umindu manti yonkula nihana. Ula mwakula ni nawirira uruwira idole yomanti yonka. Domana nkwa nyo, jine nitanku. Nzoro umo hiyo kana ya ulima kwa sababu kanirina matala ope la ulima. Mizuru ayo matala ashi nene mpaka waji maso winchi nivani titikandri manji yonkayo titikandri huzi nene. Zoro ni hasi hana wakani wakani nuhuruwa mafora huzi nene umu ukumana ni nzuru ule wawaku wa umata kwa nili.
2: Mayo di makano pola upuputeli chole chikina ku tunangupiti wanaele.
1: Manyo li mava nirin ni wawupuwela kwa ntavaka hupange hanuhuku nore unia uirava ni kulelekeza mzomu. Ibreke naji matala opela upupu taizole zikina ku waka tuwele mwara na aprove tariki itu nye zopela univa ha irendimentu na niyo zikina kuna tumi haitamatile kwa wenalia na aprove tarasi sanyo.
2: Icho olia ne toko chingima chire nyo cho rendimentu cho panya ha nchuruku mwhe holi ha chira ba itamati icho olia ne chikina ku.
1: Vano yu kwa ni rendimentu yo ehavu alufase itamati ikute rebolu Kovi, nyetu nyo, zinani karantiri sana sana, naponya isi mku yope ila unashudari.
2: Mayoli ma, ya panya ka jole chenye enja, ya nja ka uhepa, aniri hila kachani?
1: Nye jole ya naponya ka zenye enja zuwanzu hepa, na nja kuhepa, zikina ku, ninarwa utumiha, zikina kupusu nga kaparawira, mwahiyu, ema ni nyo nalia, parake ni kuluwele wira, ninava hiya. Nintumi hehunyo, nintumi hapara, sisa anehu kaderuno, Asisari huu ni hiyo ni napwanya matapa opela uturu kari nikalike mataparu nukunani chivilaka nikuzi naliali.
2: Wanene kumaka wa 2020 wa elfu pili nuwe makishirini wa rinyuva nokala jane kai nasinene ilapo wana wana ne awi wana na atuna kabihirira kawachi mya mathala asinene
1: ba nini mwaka elufu bili we shirini nini ni wale huwa na shine nala nina shukuru anana shutari unika vihanu na achima matala ope lulima utu izole ya chihukamba za mkanaya unipanga upushi nina shukuru kwa sababu ni mkala wa moza yao ni kumenla ba na varana na ya ni kumenla ba anapio na vano ubarana kanaya unitukelu wito wala ba kina kumikumfilitu yoko la wira nina nyakulihana wale tukwa wetu ina shukuru ile patient waleho
2: dokoche ngema chere nyosukuru ile kama ana pena adamu umbelie uvikanela makacha miho kwa wilenyo va ana mawani amuchi yani holi hajera nteko goli mia ni mteko chikina ko chuwe kale herela makalelo miteko ni to chikina ko hi nteko goli mia ana mawani wa mvaraya ni miteko chikina ko chopa nya mesuru
1: Mnu hiyo na mawana lina wakonelio hashine inali ati panga iforuni hiyo ni narua kakua tura kwa uforuni. Anurua kwa akina kuumitale ni. Kuruwa kuumitale ni natikila. Ashilo pwana yowani natikila za mitale. Na hapuru vitari misuru kupanya. Kuntasha hashine ni umani mupapa nileo hapanga zenyo. Hiyo pwana tura zenyo wira. Hikale nene. Miono jazo na weyenda upele wahi mpaka watu rayayo ni hini holama lila.
2: Toko chingima chere nye amujene na alama lila nwe kalihira la makalilo. Bano asana anaweta machikula.
1: Asana wa ushikula ni anaro uzine ni tango. So vano kukala kashana havo usi mkwanu juna kankiti parukuma wapara. Ubayo ushikula ngwe kama hii mkutikini. Kene mwangi matiole akala na wahi kaderunu. Kan hokoli anangu na wake nashi kwawe na uruli nashi kwawe. So unu wano hiu na alepe la iskola nakala ne sala aneksa para alesha ashina mani akina kuoi vazali.
2: Unata alivya ni sentri ila ni iskola ikina ku lokalidade?
1: Ila sentri ili hila inata alivya ni iskola iri a komunidade iskola EPS ungo bairu na uentrada wa antena ni ungo para ashina mani kina kwa yu na wata alivela.
2: Mopacha uchuwe lihangwa holele o lokalidade walo governor district yontuchi?
1: Aholele o lokalidade tanto district yometu o lokalidade ni hohel ni hoho reunia uva chef da lokalidade na hon himere. Atamika horwa ukon himere direttore da iskola va. Se vano mpaka na wakana uva hirishpoista.
2: Nteko wokumi?
1: Nteko wokumi va hiyo ni na shukurela. Porque por semana ina wakaprikado a moveli. Yokuma hospitali usentro yona mapala yokumuna kuta kwa kava kuni wahaka kininu furaka kurisimana telisimana li aha aho wazaba ninashukurela
2: uretano ntepa wakukure hachana mawano sentro yota miheri amuchi va utratar
1: vo ureta unite pava uchine neva ureta wa malaria unitepa futi tempu wakula zo ureta wa malaria va unawanite pa uzine nisitine netangu
2: Tukonyo vahole lo sentro. Mite koni chimvara kenyo chwala kihera. Ana mawani. Kitelo chopela. Une machera. Unye maureta yolola. Utreko sa malaria.
1: Miva kinapanga kava weha na komunidade nuwapi. Ankihi palestra wira mawani mwenere Henrike. Nihana natipa nishi ikova paruhela ilishu. Laterina nikalanike. Itepitape nikalanike. Ikopa nikalanike. Nihikale kinikuru, nuhota kalaza, nunikuru nupinrila inishe mishkitu, para hiyo zaniluma, zanipa ni hamalaria, mpaka nilimpariki. Ate, hawe hukiri yari ya wa komite de jiene, inapanga kamo ya vira de promosan de jiene, na vira kanyanipa nkihamu palestras, ya vira yanila kihazira zenye tunyo, nyo tunyo, inashu kuruela. Kwa mpaka hana wa, Ulureta unehani ya waharole, wohala, diareya, kolera. Nina shukuru ilava kunaye unaparanjiri. Kahiki unaparanjiri ilelo wapurike zenye tunye. Simpange sensibilizasaun ye na mati vishtale. Hiyo nina kompiriri zenye tunyo. Iti nzotene. Kwa katantu wa hana ilaterina we. Kaza tibanyo kumavali hana tepitapi nanyawa. Hiyo nina shukuru ila. Kinapanga keyo sensibilizasaun we. Wa ujuntara na mati vishtale.
2: Kwanta kanele ni unkai ni mativista, ni nyua hole lo centro. Mensaje ni mihupini chintepe nyua la kera na mawani wapavela unyema ureta yola umalari.
1: Mihupi zinani nala kihera yuhuwa nala kihera ilimpeza wapuwani. nampoto kala mineshe ila tazo kala ni mineshe ila maazi utakalaza nishia ni utakalaza kawale mwumwe punde la naya ipule mutinye sandra chani sana apranjiriki
2: mpanya chani aloreta wa malaria
1: ula ureta wa malaria timpanya ya mpanya atraveji nye ipule mutinye ziha ipule mutinye mwumwe zimwa za wakavale zimwa wawo unipuru na utakalaza nukala wavale vanza kumaka wale zimwa uniluma aniluma kavale na haanzu panya ureta wa malaria
2: ala pamkale manana jinala kihara kenyo ana mawano sentrila
1: ala pamana na anala kihere humawani ili sentrila ultaka nela nayo ni mativista ya navira nala kihazira zomo mativista navira inupa kanupa navira nila kihera
2: nina woku miyo lola atia na eru kulu anutafitia kachani wala anruwa kama puruni kamana huholi hajera mativista na weteta sentrila ikomite chichu inuwawe ukumi yo distrito ampanga kachani
1: atia na eru kulumu na anjimea kapanya kiru kulu neri la kandwe kwe unishenu sentru unakuta mapia kunakuta mungu watu kulekioneshi fisha prenatali nitembu anjimea kupela wira veho kwa pi wakati haka nyungha ukomeni wa mhana matawini ushpitali mayari laka ushpitali na mbodu uyari la kamba umu purike umu ufora ufora ushpitali ushpitali yomo kanirina manera mpakuru hospitali komu kanirina ambulansi ya no hospitali naiza mo mota iza mo upanga ju contribution untu makazolina ntulopakiria urwania hospitali ahirwa ni unama hapa landwania unakuta pro kuna kuta para vaki se havo 7 kilometros
2: kwa nyunira ni msambiki message ni mritola wokume jinala kherenyo na mawani kote pesa mahikwala eita mana na chopela unyema une machera ireta iyo malaria ireta tukuchi machenrenyo chomirimani isentri la yotrata
1: ilava mi ireta la yo malaria tandu yo nyaziele ninala kihera va wira ninava tire hui wakati wei tolalava potu oni kali yita zo ni hana malasha la nilimali mazaka yitenda ze hui zihikale wa malashi ni mota kalaza kaliki onene zivireki pio purike uivitarishia ni ureta wa malaria. Ni wawa hikale mtu nlahu panka uira na panka yisowa uonene. Hirini laterina pelu menush achise ihipa atipele. Itembu nkale uira mangi mahupangi shoo vale honya uchisa imnesha le uwa utipela atipela vale urehenda sana sana yoko na ahimere hukamba zomu. Nipotu wira wana wira mweta waka nopanya nipuru no hikali laterina. Ne hikali zo mkale redo wira nesho uhia mkere kere yongu. Na panya nipuru no kwe mena wa anzu kwele anzi havi laterina. Mwakavu ntu dekwalu keri inya dekwalu keri manera.
2: Kamala mapurwala arivu wa muchi uhia na hia na asiti ana mimiali. Anaweta mashkola ni wala kanteli haji ya makuja hinati ukomala.
1: Veli sentru riyuhilava ashitiana atava atukatuka za piaruva kwera kami waka tuishkolu hopi haya ndwaru azi antuka vale redi hamolela ushkola miali nyo nikina ya usurujiri yeyo kazamentu shpirimaduru vakina usurujiri kahiki ni partiri lelova paratianti
2: nihimpanki hea isiani
1: nihimpanki hea isensibiliza saomi kinera partiri maana okla na 16 anu jampotu nteliha uyo kanaya unu unhi asomi akwa pia dezoitu para sima potu nteliha vami kinapanga kiyunishi yo sensibilizasyon yo wavaha ipalestra ala komunidade umu nikina shukura naki wenla
2: nende mwaka wa 2020 welfu pili nuwa miaki shirine wa wile nyuva wa harichani ni umahi kwa ala wa Afrikania tukumahuku wapankilele ya ukale sentro makale la tuna winjereri ya makale longha ku
1: uwe mwaka 2020 utembu ya wile huyo vaya havo movimentu wazinene kwa sababu atwali na havo inji zinene vano mpaka nava uhavo movimentu ni makale lala ahavo kwa sababu itu zikina ku zihoredu ziria sova projetu zinchi zinawa kupanga kanya
2: chimpanga kese
1: zahawa zinitipele hime se havo ziniti pela elaterina comunitario se havo so tene josha paria ni projeto yo na jina na jutari kampazom
2: usentrela wanaona nya makalelo a usikali heria
1: ah ile sentrela makalelo naona usikali heria uzinene tanto governo yo meto jikinani liala tanto projeto jawakango era hino pesentruno na nawa kawonono puwa kawira hiyo ndoke pesentru yo hi inkulwele hu
2: uwa mali hera kamana na kulela ve sentru yo tratara tamheria muchi yo tawa ikoto venje ya kumani mawane yo naputa street yo kisanka mhupini mulu pale urinenye message ni ulu pale rinenyo yo alela hiwala kihera ana mawano sentrela yo tratar
1: mi mupi mwinchi unala kihera ka waluni ale hera ka wireli sentrela ni kale ke womana ni ila maparu anteka se mhala lava ni hiteke ke maparu nene nene ni teke ke inupa sana sana porque va na unlela na lepela nene nene no lepela energia ni wiherie ke maparu ni kale humo unari bele futi itazo unateka ni kala ori peleli ene vanu katan tu jove wari yotene va rimo preparare para muile welava ilimulava nitekaze inupa somana so sana sana ah penale hera kawiramo nikaleke sana sana nilimeke nihiwoyenre uvahia nakupeyana wakati hope uvahia inavahia mejuinchi inkarandiri ulima atanchocho erale kazi ndikulima pinrein kahukulwela wira kinavahia kahuira hiyo ni riva vape asi. Ila pozikina kuzimira mahuvi hemo wana kasi koloni kamba pala na hatu lampelu weyeza umu. Vanu ni hiyo. Ni hana nalima

0: to tere ga kala ntere fiso ayo khali wa ruwe ke tu wa la swi ba bo wonda ali ba ba bala tam sur kole ah ale ba ndo se ne li ani le lwa ruya ya ya ga wa ne le liwa ale ma ha ko mku so la ba hi ya ba ko li ba mi la tu so ma la tu ayo ke ku si wa na ro wa wa ni mi ko tu ke liwa mi o the liwa wa ka ba sikiri ta ti ba sikiri wa ho ye
1: okati wo mwira mushile iwale ne mama we kanle wa
0: yo kera ki shile iwale a shile iwale ho tini yo wora ta pia ita ti ne ro shile iwa ho te pa ko kumana pa ko yari na mana sese
1: mama e programa ho la venata melo magisero ngwaya sinjena to basi himyaya himyaya wera okalaini ato makalelo yare orera iwa to manene muluku hati ali ahinwa a kanna susulwaya a kalna naya pivi olelova atu anihierere sai e hononeyaka a moro la wole lova na twa kala na twa vera mashakani munjene ana hiya na manole lova atheliwa ka ayemvene mahawashaina twa na hiya hononeka
0: kaya hiyo tani mantari ela pelela kaya hiyo na kana hiya shin mantari unano ala katwa akili wara na vera mu atwa ni matama kuya nani mantari nno nduela adamu tu mantari motawe ah tuni honi honi mana honi saya honi tu Kama tumu kuvernawe.
1: Masi anamani ala atu ankala mawanye ka hankala ni kuvernu atu tankala na namani ala.
0: Tankala masa kani wala sama hiko mawara mahiko ya kani kani amana ka watu waila matusha kani wasa. Muna kwa masu matu mitipasira kema wani mo wala muhiro waroko shikami hapoko hapuwa. Kani wasa mwanya kani wa. Ahisu watono ni mana.
1: Anamani yao.
0: Ni wako tukoni matukaro waisu wala wamani wakapa. Mweke mana he. Kata inamu leiliwa. Niwa mwen sense. Ah ni mutuma tu ni wasama wawe sana mane wasama wawe ni kala namu ni wanna laki wanna yi wasai kala yi masama ko ni kuma lasu ni wasa era mai ko lamani ale ta pa huwan se tu ne ya san ruwa sa ya ya ruwa ya yo non ko mun na ma bano ka twa kala ya wanna ra ba an ko se mir masaya hu hi wanna mani ala kan ni wanna ya sa na kala wash kuli kar na ko ta she ni an ni ma woni mana wene
1: ti ba ba to ko ne
2: ti ba ba porke moron rina huni na no ba koro tiki ni hasa moron rina huni na nova amira wakala ika hamira vandrina huni na nova otentari wa kolere werepa molopa na mukhaka etwilela khaniri wa muhireke bano anilela wira ku wari khala iye yo babo mwetanyo hiniri novo moterno vaniri ahuba
1: masana mani ala nera khalaka nani ya himaka wira yari khalaye yo kera nera athu khalana ka thuba
2: eke kai khalana ka ni yo hi
1: mtoto hina wira sai walela anayo waya rawi epirwa ke empavela ka mitila ariena naya
2: for example ntoko yo khale thu yo neliwe ni nano ba o methi wa murulo da
1: ku ametha khalaka na papa yabo
2: ametha khalaka na papa yabo kumetha ka ku hala chongolongo walani mwana mamu tiyana raparika yowo Oro metha ichongololo ha kuthamwa keriya riva kona thukirela mashikina khupanyera akhwaka ashana ya ora ei mashimota sheni yele babale e kuritisa umota sheni yele babale entau nina nova ohano kota no nimvistikari animvistikari aya moro ndina hunina nova kai moro wakalai bano honone ya no honone atakini waka enkulusiwe urwa erwa horwa maka amirabo chikini anirwa neseliwa maka ekala yene yelo baba leyale yarinwe kalai ya hita konka makene yao mashinina anopata na rikomo wa sheshani sisa sa janu makumana sani sa enyo mumbaramba kui karmisha tiyarine kwa ka nina anuwa wopo takasani tana ulu Entau yelela mpaka wa moro nrina huni nanova mpaka shane hune ni wava na yandria huu mutia na komu nao mulopa na komu nao nini mova hiyo niriana mayari mina nini mova maha wawi nina nwa moro nrina huni nanova kahi moro warua ni wakala hivo
1: Niresa hii wakanlia huma nani haa upiti kushano kala kala upiti kue wakale moro yole wakala imama ine shiwira ya mutu onatili onakala batokongwawe onayara anamane onamsuela mulopa na mmosa ohina mwiro mweta kasa sapahi ohina irolelo ba melo ovinyabo niresheni
0: bani haya kama narapa huwa wera ni wene kepahi na kupele kana mwenye huwala tukumanye kepahi ni kuwero ni mantari kepahi ni wana kama mlapomo otenemu wera mwara tuwele mali anina anuela kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala

0: to han le pawon ni yero mo to ko wi wanna ka fahin kala mo sa fahin ni wanna ka pawto te ni wanna ka ah ni wari han to mo to ka kha pu wo fahin ka na ko are ko le fahin awan ni man tari fahin ah an wari han am yero mo to ko ni woni wanna ka kala ta ra kala yi ah
1: o kala wera mtu wa chachiwa kam muteteni are ko le ani na nari wera mno hono na elapwa ka
0: ah
1: ko le lo benni re ko le ni na nari wo lo ba
0: ana are kulollo ba
1: ya irani ya kamera bo ya wawe ya chachuwa ga mutetene are kulani hima yo hima wera mu hononela pwaga
0: aw anne la bula hina wi wa por ka twalmo khallele ya samanya khallele ya anne er tu gore ma tu meta saka sa meta ka sa re ka re kula tu we ma tu meta ka khala yi ba ah
1: mama atwanje no lelo ba suwele sha wera itoko so pacheria omala malaka wakuta mosa onete la mukhalelo wawe ni resa ibo wi itoko inatike la othela niwa okali wa batokoni atuna swela wera vakiri na amaraka vakiri na iyaka ohia wi kirimu iro mwemela
0: ole liwa pa he wera nare amami ya himaye muwelleke patetia himaye muwelleke na kala mare kula himaye muwelleke e pirwela muhiye karona nara uhi balana nato karona nara lela sibe atwao atarwe ni okwa kuli bitu iye ibi sheni yesi yisi mitwe iye yo ndakala mukina nara mana kono hikiwele tumbo amuri mwa kawaki weha ka tulo baraka tu iyo
1: ka hima maito koni devi kalia mu baraka
0: ah waro oreri hwa ka pahi wera mureri ani kona tene mukale ka thokoni kai janyawo ah wa khali wa khala yi bale lwa muni yo muni khala ba thokoni na mari muni ro wera ni yo ro o yawo yo le pato na we ba ah ah hudu beli hana ka hudu beli hana pahi ani yakuri hana ya lewi wa o ani yakwa o kana keren to bate na kala po ya mukhali tere ya ma sani mala sa ayo te ya na man mai kala ba khandi ba to mera mule she ono nya la bate bale kum pia utikin ma mule la
1: a we romule ile miruko
0: kum pia bate bale a mama no kinyoka a mama kangi pavela a khala na ya na ana pavela ya uwe ana le gana pavela ka uwe nyukuma khala ba bale ma khala ba ke o pavela lina lwa e to mo mpaka ke no hi pavela we ra tu ye ke nirwa ke ndre mere moroto ba mon ki sanki ya miyo monere su womende ne a womende nyungwano murumu ile me kopi a mwere ka poro poro we ga mama mama wa mama bo iruko womela mbo wa phale kwa mala batu nyu ba wa khale nyu ba na papa ya wo muhime biwe wo ko ha nyungwa no were ru kulila muphele ntumu mpanye ba to bere mu ni murunwa o ma ba di beni hatu
2: ha kirwa ka go tikelela wera kwa khulele ha ka molo moya wa mama le nina no ba ani nji pere kuvern onen tu karla ni hwala itu se yeye so ne liwe sama kaiya so te poni honona so te pame ju kuvernu nombe kala wera nkae kontolari wa mira bene yala ahintu kiherea maito kwa mwahu
1: kontolari wa yiri we saivali
2: o kontolari wa prosekente baba nkisi vela miyano kuvernu la anentu kar awentu karatwala la musitate mpako fora wenno ana manyala honone ya honone ya kamanera
1: Atokwe ni kandero wa shukule programa huyo pio magisero ni waya. Siso mama miano na maseri shunkirero wa shukulani. Mama Inesh akanle Ana Madina. Vamusana atokwe ni ajwa umomadi. Programa ila na akanele kumelo mkulu tu wa wamunanara. Wamunanara mpostu wa administrativu maona miko pomo. Vapoma ya wampula. Rajaba sana programa ila takumi herajamala fonsu omaginani. Mpaka sumane ntarlana.
3: Makhalelo athu amlapone e programa ya Rad Msambiki wampula.

0: Sedia Aviatore,
1: itu
0: nota kalung persan.
1: Aswa, ni mau kuala bana wapi hacha ba umba hajo evan suru kuera waki depositar, na wapi hoi pia na.
0: Opi ha, hatum ba hela wera wapa wapa kuala sampi ha, sampi.
1: Ngala upuela vale ki hele mamon telefoni ni moku nchere wohi chula wera vale na weru zaha vale.
0: Ah, wana ba.
1: Ni wava wotene weru wani kahime kuwera suru kula umalenlewa e, pintara we pino na wewere piru yomalewa, parupelu vara pilela.
0: Uyi bari.
1: Kwantu kayari chomo. Aswa. Salamu tarol pale.
0: Salamu kinawa hamara kana na wari jaru na wari kumu. Ihana kana aka. Otene. Ihana mo ihani tu angkala usuri ba sa talato usuri medyo alpeya onko nengi. Ihana hama hama kawate turu angkala Tempawo, sihana mama nata angkala ukasa na umkila wo nehania mariamu, sihana tata sa angkala ina makua nehana nata duku, kaya pani tuwa tuwa mo sa sevalivali sihana mama muhana, nas mo sa utene, ah ina wala ba kasi na ku?
1: Tapos ukurala. Holpale mwe Yusufu Viri haumali horongo sumana Wa salama pamocha na muchi Nkale nuku mimwinchi
0: Amin, amin
1: Asante Arivana mwe Yusufu Ukarupeya 86 50 50 88 56 80 80 50 50 88 Ahavari Ramene Raka, bom dia.
2: Bom dia, Rato, bom dia, que não me guarda na rua, que me olhava.
1: Bom dia. Se não é a tocuene?
2: Leva que me chanua, o senhor Mário, como era cá, o ano Ampula, o título de Obama, e posta que me estará tudo, o salão Pairo e o Anamina.
1: E Pairo Anamina.
2: Wana mina ba moro wana mina ba
1: wakapitali ba hii
2: wakapitali wana mina
1: ayo tiba ba hii wamumulawe ba hii
2: wamumulawe
1: ayo
2: tuwa
1: majamusi akala
2: mashi amusare kuruza mloku akala mzana bale kajani yotopa na hibo na wasalama ya kukala wira ya hike pasa maka wa telefona kuya lana salu kuya lene pashi mwana wii
1: mwakala
2: wa ta hike ni mtoka kumkumbani wani mwuse anyo ni kukono wanyo
1: ii mika kumaga pahemu salika haa hiya no kumi
2: wanaera kavo
1: mika pia mpaka nda waki heri ili waka ahiru maka telefono ula numero no wani mana wera atu hao na lelo akumi kiwe kumelele yona nara
2: wanaera kavo
1: ayo tivo pahini ni chawelela nno omata nno
2: Ayo, nana mwane, ano mana.
1: Tiwa pahi, kamungkala, kamungle mela.
2: Kale wera, jimundi kwa kamano, ano mana.
1: Haswa, haswa pahi. Ntweno nawe pahi, ni mwopwesha nani pahi.
2: Weke, kai.
1: Atokwela na uze niwe?
2: Mwira, makinera kiyoka.
1: Mashove, anana no, uishiva. Ye avaro luva vale, amuiva mwana yogo, amuiva mwaraya. Anona wera, wa mika halamiwa kinkoku hako hiwa wa kinkoku tukiwa na awo ishiwa. Elwe neri nheseni yola murimo olola, yele korashe lela, olipa nrima nono, ampanya showi. Seye sineri wa sowuri ya uri ya ya sopa hapa hiwa ya, elwe nheseni, newe nheseni.
2: Mama va, nina anosava, hapa inehoa, kala yale wanugu kuwago. Kwa nima na mwaka, ohiwa ni hila kala yale.
1: Ayo.
2: Kwa shirina, anogadu wa kuwa,
1: Paleva ori hitara tara seya so ura uri wa sopa hapa hiwaiya.
2: Mike doone lata.
1: Kamana seya ya helaru seya murumo. Mopula wankala makwawe.
2: Mike doone lata. Yore ni uira achini ramo. Kenova we nilu kune le mbiya beri maja mo kata jera rome na kawi. Nuluku kakumu timu rishila chia to ura uri aki zata hapa ha. Achini ramo bakala ame amta hapa ha ura ura kia so wa wa ini.
1: Eu não sei se você está aqui. Bom dia.
3: Bom dia, Rádio Moçambique, bom dia.
1: Bom dia, saí, Rally Social Lua, tu conhece?
3: Hoje eu estou com o Rio.
1: Eu conheço o Lua para mim, ensina naia na área do Distrito Xeni, consuela Rio Ampula, vó, o Distrito Xeni para mim, ensina naia.
3: Omugovola, ensina naia Abel Antônio.
1: Abel Antônio Omugovola.
3: O Rádio, eu sou na Tuxi.
1: Ayo, ensive sheni wo, umali hirono wa sumana toko haa, finti simana toko hola, onroi wa okampo, onroi wa niwapo hola, munkelo wii wa ule utona ovola wapuwani, kamana, kamunro mutekoni lelo dha, munkila hi wapuwani pa hii.
3: Kerene hawa kada, kashidora teni kitoze pake hawa kateki kumapo ketubi waka.
1: Ayo.
3: Aha.
1: Miteko sama jove iyo, parupanya musuruku. Ayo.
3: Ah, kalai na ka na data. Ha de di mo ruku. Wera. Pues me gona la na data ni kanle. Na data.
1: Ayo.
3: Ah, ni suele la tu vera mazini.
1: E kalai le pa hina kila ha hum pironi na le liwitha le yo virele.
3: Yo virele.
1: Atuka na kana tempo era no mukile thri la velioti wera olela ka siwe sithu sakhala imetelo akhala makhalo re ra mena
3: ni ima wera we fogiri sar sa khala isi so vera
1: no pana kanona wa trasari
3: bano
1: an outono na wa trasari pa he
3: ayo no no horo horo di pa he
1: ya maspona kanene pa he
3: wajin mi so anara pa ni mi so na ri ro sa so yi ni mer no na kata
1: Ano wani virika ni heke hanu yala makare lwala lupwana wakala mureta ya
3: Ii maji mureta ya unoro dikini ya sama hawa wele nuhozeri lela kini lele uwe nuhozeri lela
1: Ayo
3: Ayo
1: Ya
3: Nta parokwane mureta ya unoro kumpili kari
1: Oryo hiya seye ya sopa hapa hiwa iyo hiya pa hii Kau kasi hiya ya
3: Hii hiya ya so olele nuno jela hu
1: Ayo
3: Ayo, uhiye dunno uhiye, wala uhiye dunno uhiye ya pahini.
1: Mashova la tinkulveli wa wera miyo, kaveliu, kakwavali ya la pini halo varlela, elapu ya la pini halo varlela, nakoswa kona. Vano tuya la halo varlela, nakoswa la, pihini ntenterea.
3: Okala wera, akala mashova, lele, akala nlele, so mwala nlele, lele, ke.
1: Ayo.
3: Mwala nlele, zambe, burema, zambe, lele, ke.
1: Nani wana hamba huwa salama mashove menche ova huwa nini nava?
3: Karova huwa rate ni mulukali aga.
1: Anaeta makokula nimo, malishe era nimo. Ototaka silata, kahekesheni ulumasa mekaya, oteya, kahekesheni mekaya, mnyupusha kakabu. Ala nulumasa nanana, ari aula wa hende, ifoni, pio na kifoni, mayaru nimo.
3: Uipaka elolo.
1: Ayo. Roy salamu taru to kwene. Salamu taru.
3: Isalamu ya bajara kana bajara nyo mulukali aga.
1: Asante.
3: Taru ele kya nya tanya la varo si ya Danieli.
1: Ayo.
3: Ana mana to kwene o te ni salamu. Taru ele ko pare nora di o bon do nu na mara. Amara pela na mara. Ya ko ro de ni bela ha ti na la.
1: Wa ba ke pa hi wa haramele ke.
4: Ehare
1: mami. Kunyata, sayi hosha.
4: Pahosha, asusuzi.
1: No pahosha, no pahino, woli pelelane miano, wana ni moro kunyata, ni moro, ni moro. Mikino na pahiwera, ni moro shana hinayo rana.
4: lenya mangisenya la karaki ba para.
1: Ayo.
4: Eh.
1: Sina ndo.
4: Rosita Daniele na kuhusu.
1: Aha, Rosita Daniele.
4: Ana.
1: Nala mwe?
4: La ke?
1: Kahani lele ke molmo meli mararu mashove na nana uishi va. Ineri hesheni yere duwe ni mwalane mu epirwa nona epa hiyo ne shapa huri uishi va pa hi. Mahiana kwani mpanya mlopa na mkwawe kamni mpanya mtiana mkwawe muntenda muteliwa. Ay ay ay ay ay. Rosita Daniele riwe sheni. Iyo na Pavlo Suela ninyu. Mone lwanyu hina wa mwehene yola bondia.
2: Bondia radio mtambizi bondia.
1: Bondia ilaponi nchina?
2: Omukovola, amkula, kagadia wala kusi.
1: Sina no?
2: Daudu Clemente Murapela.
1: Daudu Clemente Murapela.
2: Murapela, mari hokale kere mohapa.
1: Akale kere moha?
2: Eri moha.
1: Kihingele eri mirarumena?
2: Nada, muhele eri mohapa.
1: Ya, mashato. Ya, Murapela. Ya. Era murapela.
2: Murapela tani.
1: Ya. Murapela wora pa, murapela washani.
2: Oh, wora papa hi.
1: Wora papa hi.
2: Mashi tole wa mutu.
1: Ayo. Kahite pewa to kwene paro rapa iwo ani mwa naki hero ani mwa loy.
2: Oh, do men to kese bala mori ya samu.
1: Nere ke nte kwai wa tipeli wa masi ni hai.
2: Adamejo anomala.
1: Ayo.
2: Mashi etile yuishizele. Okere la otarataro kuhuferia sa kola kola barohoni. Mpanya alimentari waka na wahilele ya. Pena alimentari wahilele ya. Porque nyongo leporo mundeli wanyu wereba ya kula nuela. Keni iru iwa. Mwerela anelo mnemo ononanara. Kula nuela. Ovara mwiko melo kwa mungu kala mepatani. Fulano ela ovara mwiko melo munoro kapea. Tuwe ela tale munu mwona nyo mwapanyara tuwa ili aralosishi. Yorela kene tuwe ele mwavinyika rinyuwa anu munoona mtoko kala mwloko anole ipale rejima aleli waka munoona toko usha mungkejiwa.
1: Ayo.
2: Le mkuo. Nashi mwavinyika rinyuwa kwa mtao miko kukutula Jelah minyak merah kan, okelah baju dia nata, okelah wanata. Ini je dia. Ini je panen le. Pasti gontang ni mana orang ramai je panen le, baru kalau mesti ni ane mu. Ayo, mawinya karo, muna muihopa. Mawinya karo muna muisiwa. Masih, mutu oleh muluku engrokelah kauira oi noyariwa. Ono nauira weva. Elapu elak halah tuan ini tu. Woku nalele metu kwa vantu ore mekawe mulaboni. Woku nalele metu ni mnuwa wanya mulela mabarini. Woku nalele metu munoro wa akala hole ni mudeche ni mulaboni. Kwa mwalela. Kwa mwini kumelele tila. Mnuma jihiri ya. Nyesiri hini kwa lenyo kwa ayuwa kareroke fulano ina muhire. Kwa wata kala kibiri ya. Kwa kalle te solusa wawe wa jendro uishiba ka na kalawere fula kwa mwone mahiki wene zongo elano elapu elayo hono nea o kere na hono nela paka hono na yu ino hono na maho uwera nemsele mingwa hikere unna kalawere uwe nijinye nerore umiao na kutaroge na sarachilekelo naata kichu nilero mpaka paka sato mutache ni mutache iku sove ritana ekina ku Mahawa nzuruku. Ia nwa tembero somo holo nonendoe lahuni. Soma vanyike ene sana. Yolo shiye kalaye omu ligo lina. Mata. Mashini onroe lano onomu ligo nzuruku. Neni mishiye nilu nzuruku. Mashini onroo kanya zaii nzuruku. Kela raganteko.
1: Opanyo wako vea.
2: yone
1: o phanya wa wa kuvea
2: mhm ke mo ro phanya ga nye ni nyanse ga ga ga tlhokala ya ndima ana phanya nzoro ko mo se ni motho na ka ke para ke o phanya ka ke para ke o phanya mo se ke mo etse sana o woro le mo ndimira nyo mana no phela o phela o phanya nzoro ko wa kuvea mo na phanya mo le ra mi ko ta tsili ntao a le yego ne ona na mota a le ye ka ro a le ga ana mo ne ga go tsa ke ba la pene ntao mo se ho nona e tshuke nako ena alimentare ya nisheni shoku a shoku ya la karere wa atiri ya mulapone mtelefone ni akalale ambari wa kamanuale a shoku ala urugele uishiga kweo porque yo mune que no romela nengu sensuru kola morro mingi plano kwa mingi kar monro kotope lo leche ni shoku lakia karu shoku ni uwe magala karu jiwa isha uupo wano chiko roku madane niyo kamuona mane roku manakara niwa barera ikwe ni ishiba ochina
1: kabarero rikarika
2: kabarero rikarika ena enro malela nso
1: ay kabarero rikarika pa hina nata utwe
2: niyo ko kujiwa bo
1: roe salamu tharo
2: ena salamu tharo mashimo pro renra programa la ole lo menti nati kuntuna wa ba ha atuo tena ni uri na molu malala pronto pero le va a rendir mucho eco o Liberia o los Liberia uron digo shukrana
1: tapo shukrana na dawudu na hitu sava no somava ni mashova o na varele ke muteko ni vareliwe ke mute ni varela ni ke muteko kama na otere na mashove
2: ayo
1: ni varela ni ke muteko
2: ina hata yomi
1: kama na sohimwa basiya kama na sohimwa basa sinerhi haya vechi vechi seso pa hapa hiwa so uri uri yaya sinera mutu ahela ka murumo kanone haya kanone onkhalane korashe onkhalane korashe pahi hatawera amova onve ka muthiano onoro pa heti makasa ka pahi okonve ka pahi hatawera mu aloki hanipuro no musuruku nene namone hayo ko aloki ha musuruku baji ona helaka seye ya ii onro thewa ka ero nena arine korashe ya haye ne karina oiso lowera bali kari sana
2: ena abeni karo nengwe la diau yo la hablo de la yo huele entonces tiene genia que hay una alimentaria no gelele
1: ayo
2: porque yo ni lo muyaca yo huele o hapala mundi le digo yo mi mamá na manen le lo no un taparo le tuida así no como un chuna yo le falle no baja ni corra ese no roba y es
1: ano tuente pija tuye lela mo mi woko varua oluva na amu araka ale onyonyo wotene ankiva mio amuiva mwani hule na ayonu uishiva eku baba toshe erwa tohano
2: ohe kale tontu kala gogo
1: ayo au kama na yihiawo ani mobo hala akohako hiwaka
2: ndote babo
1: tinera i bala peri miki tharane pahimu kwa ho
2: ndote babo te ke nera ka ora we eleshe ekipu uwanani amoto
1: ayo
2: ayo para o convencer arriva ayo wala hisu ni tipu arriva kera
1: ayo onyo onyiwa
2: kanyani kai fasi
1: ayo
2: ena mashi eta ni mana ni heta ni yorera o mungwele la mushumo aparao
1: ayo tivo pia hi e ko shukura la togana na tawutu e chikole la va no somihana va i erimu kai pa hi ofri ha umelo no somana vorera na musiawo kalwe no kumi mwinchi
2: makoma to hatu wote na niwa ni wote ko brigado ko shukurela
1: asante na una kamba toko ni molmwala ni mahola na arne huvana mwe Daudu kuma district ya Mugovola zunampula ni pavula wasukurela ale horeka ni halukala wa mchani hii kama na nirina va 4 horas minutu hansini na mili 4 horas 52 minutu ni pavula wasukurela va Rosita ni Abel intu na Marawala kuma chicho wa Mugovola Eugenio Umoma Yusufu Ukarupea Mestre Jove, Umwekati, Puto Armando, Angie Kustaya, Unkwape, Montau Nampula, Melior Fotografu Nampula, Feliciano Umwekati, Ni Manueli Umekonta. Nale ote na horika lehele vreko kwe lukalava mchani hiu, bangala mpanta I programa kamba tokoela, hini mpavla wasu kurela na ufentela kanupa herra vriana msalama mitego chino tarra chova radio msambiki ni vreko vocho, petokale huu okwa tuwana, niasi kuna ni huu, unampula, uniasa ni u Zambezia na turelo nkumanela hina uma huku saba nukwa tunaka ni naklaka nuku minche nakaze Gabriel umakina ni marufo mchani Anisetu Frederico Eleuteri waholo nwa kuranaka Jo Ernest Tunkapokash kuranaka uluka yema konta mikinera kinghalava ina kumana chani hukunikina asante ni tata bon fin de semana.

Mwaze damanaguo kakanyu na matot. Mwaze damanaguo kakanyu. Mwari. Rike mwari manyu kisi wende miwa. Mwari mamara kakoli malila. Kivinyo hiri yani. Kipanya kivoliwe. Kikusa vite wanaka. Kikila hati kinaga. Pashaka kivoliwe.

0: Akale ti ale miyasi kwa kwa le moko na wera mi kene na na iya kale vale kanon to vale wera ah ni bisa che mi kuno to kuna kana ni lokalo ke oso me hanywa kama chapa pale rene matata ni mwao va vale e familia wi wana ya hede ko wi wana na wera yale na wi atini puro na yale ne rike wa kala na mwe yake mo hukina yake mo hukina itu ya sinde raya va vale uhuana yo ruwa nya wa ama ya wamuyara kari henge yo veliu
1: atu atanona nendo wera e epumbele atha o huwa no rera
0: oani hani
1: lo pane lothela ele
0: yo pane lothela ani kire kire ba asante wa chipa na dama shoko kota baba
1: odeva o shukure ato kwene kumelo mavako iwo aroma vako ri vatshinga
0: kiru ri shinga ba ba ri maro baba
1: ahe
0: ani
1: asante no te shukure
0: asante
1: Ay.
2: Ulma uluma.
1: Ay, atokwena, yo khala yuluma ya enerwe wera. Orera. Na khale rokulun theuleni. Ya khala atokwena hiha. Na khelane ki. Wano, ati thala ira ka wera mikin kelo khala ni musulaka. Ole. Arimona wera. Musulayo la mahuatu. Na vetu ebumba inene tiyo la msula yola. Yele nulu mahu ili wera hiva ni nlipila wawini wawomaini.
2: Wawomaini.
1: Ayo.
2: Wubu unaya.
1: Ahe.
2: Nuneke to ahulu mawekai kaini. Ni sotene ya ni mwiwi hawi ni keleke wawini. Wamiyo uona waka nkakela otai antoko yona le ashto kwenao. Mas oni mwera iyaka uloko miloko mi
1: tanara
2: no we moha ukela omkila thana mwana mwamthiana kai kini mitheteya samuraka rene mlokwana mitheteya samuraka ahe
1: era hi hali mutu paka oni paka maruselo ni puran duothe
2: ka tuna pia we ayo
1: Maruselo matukwena ali trabaho hasinkala.
2: Ya panela seyo okupa. Kahimwana mwamthiana yola. Panela seyo olondi hasawera kabudulo la baba oshuthala. Kabudulo la baba namkathe. Umthu orinuna na shunawe orinuna ashilopana ashitokwene uhayara ashilopana ashitokwene opanela ituseye wi nikushe seya. Namo ni heleke mkamwene yole okale othela
1: wakina apur sore okala
2: ni maza uluma
1: ayo wakina kihati kilaka wakina okala murima murima waru wera titala kala nanlilo na mare ayo ya na mare
2: kanu
1: ya na mare ankala na sisula
2: yala nera okela vale kula antoko khu rava khu wo thothela
1: he mi baraka iwo apur sore asuwela Era mi kakala na munna. Era hiha. Hiya kakala to kwenye masi arireta. Mi uwa mahaone wera mi musulaya. Amunnali. Au atataya ama aimiyo. O kiara. Seya iya sa mitete ya eti mika alonde sa. O hiyo katayobu. Katayobu riki amare ya akala. Yani kata. Masi wara piha. Ovisha siya ni hima hui ya Maruselo matukwena ala timika apaka sote ni yo. Onkala murima murima. Ntoko ntoko. Oni mwena mahu kwa no itui ya nori helo salani. Ulela uwahima opumba nori helo salani. Masi etoko tukutie la yora ahana kumelela katu eli araru. Alupwanya. Owara piha tavi.
2: Ala.
1: Avedyo ala. Tokwena ala. Owara piha pahi. Epo waka kani wiku malo. Ukelo mura pihola. Ayo. Ukelo wara pihala. Ahayo. Hatekala kama wali wa musulaya wa.
2: Nakala miruku mitokwene tiseya sa kumaya wa we. Sakala seya. Ohukulo shira na uwani. Kumkala nene sene la dao. Evdeji osanga sanga haa. Ui, maji, ya kaya tiyasu nuweya. Kahi kini olonero la wera. na hokolo shiri uwani.

0: din ko bigara hal khadi mo kashi ko mara to je ko rala din wa din to jigari la ko shakwale lo din
1: lura la wana she
0: kon pata kan to langani
1: adir adir
0: programa jale to longole le won tun jenu
1: joana isufal
0: ni une kan jenu la wana ton seleman
1: ni nga jo da bate blu ba ni bate me la chimene wetu vitoru no kasimu
0: Rani tuweje kwa wereda shumene wetu vitorini kasmu, aweje kutuwishla kajimbo kashikoma. Kajimbo kaidi.
1: Kajimbo ni kubiye kani lako ambone.

0: Eu também me chamo até o ano, eu vou dizer, eu vou ler o Adino de Gulho de Anima Amore. Tu conhece o Leotu de Anu, Júlia e Supali?
1: Laica assim.
0: Tu me chamo com Pela, Lura, Loana. Pagutanda, eu anacha tu coete Lura, logo tá mano a baba oito. Namba gato de Anga de Anha Baba. Au, o longo é um panau de Londres, hein? Ué, como ele cata maniu andu atanga wa ulongo yetu. Kanya ule mpana tujigele ni tururi ya wanashi wangu. Kutubadina diyao ni turio meriago. Ue mpatu weje nkulama ni wandu wala huewa, pele wanashi watu eleko. Nombewe wako mpatu weje kulama pela ni wanya baba yetu wa kutu eleko. Iyo baku tii ndi ya lakwe iweje nkuoneka. Panya baba wampawe jo kutulelao irore gwaga uwestana ni uoveri wakubarova ya lurele wanashu wakuti ueno uwe dukole nchinjo
2: roni ile idimumle wakubarova ya malei hauna atubole haga kwanya baba wanyuwani iyo watulonde la shenene malei aho angalaga kwanya baba we watuledi wetu fwete lura lala mashenene mwandaga la shenjetu ni huriumaga
0: lele ni nudiru lalu wetu lwa wanashi tuweni kukumbula kuti kwa gore wanashe ni udintinjo wa mbuju dijiga njetu diisho kumavere kukumbula kuti jadi ya kulemba ni huriuma wetu njenu ya isupu ali
1: laika asi
0: ngadi wadila gabatebulu janyimbo ashimwene vitorinu kasi ngatukuntenda ba

0: Anina njiponena noma lawo yikulela. I have no puwelenyu walanene nokhalai inochivela wena iholola ratulolo.
1: Ana akishivela karwaka karwaka unienta wongo tumehopa. Yana wacha ya yayo pipa chaka chenye chiponyo vanu bakona chaka va pagi chivela ya chena chaya va yana wina chaka sine ni ayo ayo
0: isalamu nafe ntela pane na vile hapa
1: mi baba isalamu kina mandari va upempa kihana mwamu naka isabeli kihana mwamu naka Nesho yo.
0: Mali yala.
1: Ki mwali yala chevato. Kihana si mwamunaka. Isabeli uyo. Kihana mwamunaka. Regina. Kihana himaka. Arsenia. Kihana himaka. Kinesia. Kihana himaka.
0: Uchulu
1: uyo wote ne. Kihana himaka.
0: Oru apa he?
1: Jaimita, oru we mpaka wali yala. Kimanta ribo we salamu tope onampula. Mwanaka hao Flora, ni mama na we Julia, ni mama na we Manka nuyo nchina na we nukiholi yala. Nuyo mama na we manlo pano uyo. Yolo mwanako olola Flora olola malawo manlo pano uyo uyo. Nuyo nchina na we nukiholi yala.
0: Oteni salamu.
1: Oteni yae salamu ni mwana kadidi. Kina mandarihela mwana kadidi salamu. Kina mandarihela mwana kajerenti salamu. Kina mandarihela mwana kapendite salamu. Salamu asifulora redi mavata. Nasa anaya yo. Salamu. Nuyo floro mwanawe.
0: Kamali lelo bahe mwiro oteni salamu.
1: Oteni salamu asalamu. Kina wama ni ana kumwe.
0: Uchulu
1: wotajiri. Uchulu
0: rina mali.
1: Oha uchulu bahe. Unakate mwongo Angelina. Na asa anawe ayo. Kurupu yenezu Maria. Oteni salamu. Mpaka mpupu wa mwo. Amuna. Maria Fatima. Nasa na ayo. Ku amachani. Salamu. Na himenyo ayo. Tene ya yasani. Asi himenyo ayo. Nasi rokorinyo ayo.
0: Faka
1: hiki.
0: Otene salamu.
1: Salamu. Nlime nchoro yo. Ruwe riacha nchoro nyo yayo. Miyamu na ayo. Nasa na ayo.
0: Mani name lielelo.
1: Yoyo nchoro yo. Nari uwele na.
0: Iname lia.
1: Kiname lia.
0: Name lia kanomela
1: mpawa. Name lia.
0: Wani nyuna kwa telia nye. Kwa telia? Wani kakiki ni yole ni inochivila kane kwa puwani wenyu intuna enyu inire enyu ila miwa puwani waka kuingijivela.
1: Mimba na kichivela na kuo mtesa mchoro
0: yolia. Chote enyo ni huku ni moja. Inire enyu mwapia mwira kaela mepuingikela wanrima ni
1: waka.
0: Nopankaja chani.
1: Ya no baba wapuane wakababa akinona yowira akinchuelela apo wile
0: maliarupa
1: kaliaru wawa umwane nkelu yoyo ni holia waho nkelu hapi aka hiliaka yoyo nwansabano ontiriele tukina piliaka yeyo kibo vayo hime vawira na kichule wa roho ni waneso ninona wene okali yari ni huku nolia hata mwona katana wava nyanyo kunti no huvani kunta kuruwa chinchi ila kumarata

Ayo ni merafa 23 horas ni 55 minutos. No sin sanda kana. Na thalani ni yo ni wipeleni no rad msamiki. Biso no province yo ni asa. Mira santi wanchi bale watu wote na tapunye telefoni. Viva msana kala wote kula ni thana kala uthala chipona ya. Wakala wera kawiri he ni nabikala levele lo vanchene. Asinta muna wa niwe lila kumila he provinsa so kabu delgado wa mpula niyo sabezi ya lakena na mkuma nila wahu mkuna nwa lilo mkotafa masi yala yala rini hiyo kumena nukubla waradi msamiki msero provinsa yunyasa nirakale ni hiyo nika nungu kakako otene mpake awata mile maraya umawa nyo kwa hi provinsa iyo akalato na sinku ihu anirafarelele mitako sa yunyasa radio kumila he maraya zero

Kuma rani 50 idan shi mena to. Iza uje yina mangwato. Ngaba ya kuwa yilesi. Ngaba nga ya ngalugona. Namako negana. Ubatana abati. Ukunguruka. Uiganiana. Kama lokashi juma kwa mara mashi jato.